mano sa akin. Mansa. Aksyon ka. Sabote. Kitne pake. Jesse, stop now, man.
Ciao.